0: Arakoze neza, arakoze umutamara ahubwo afanye agahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikura kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakaragaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacyo biba bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka yitwa gutyo iyo ndirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko
1: byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ubu
0: bunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe bwo mabiza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru, uretse ko uko tubibona ariko byahoraho, ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

Umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihi jambo umuntu wari we wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: arakoze neza, arakoze umutamara aho gafanya gahinda n'ibintu bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none. Murumva yuko uyu mutama amaze imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze aka karagaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko n'iyindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje n'icyo nshaka yitwa gutyo indirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze. Siko
1: byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ubwo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe biguma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoze ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

Reka twongere dushimire abariko badukurikirana muri mu mpande zige zitandukanye, ndavuga agati mu gisagara cha Bujumbura, ndavuga agati mu mihingo igitandukanye igize igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Reka nongere ndabwire ko rinojwi muri ko mwumviriza biciye ku inosamirizi nijwi ry'umusavyi w'Imana, umukozi w'Imana Fidel Ndikumana. Reka nongere ndabibutse ko muri ko mudukurikirana kuri Mega X 92.6 isamirizi muri ko mutwumviriza ko ni Radio RTBB ubwiza bw'u Burundi. Mbanizera neza yuko tugiye kugirana namwe ibihe byiza. Reka twongere kandi tunashimire ubuyobozi bukuru bw'inosamirizi, ndavuga aho buva bukagera n'abasanzwe batuma amajwi abashikira. Uyo nawe ntabwo ari uwundi, ni Nata atuma amajwi abashikira. Bantu muri ko mutwumviriza, reka munkundire tubanze dusenge twishire mu biganza by'umwami Yesu Kristo. Nubwo dusanzwe turi muri byo, ariko reka dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, ndagushimiye ukungene wemeye kumbana n'abari ko batwumviriza muri uyu mwanya. Reka tubigushimire kuko uri Imana uhabwe icyubahiro. Mwami, reka tukwereke ibyo tugiye kuvugira kuri no samirizi bifashe benshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.

baranga na Yobu ibahezaga izuzi giye butandukanye. Rero nanje ndagusengera nk'intumwa ya Kristo mu gishingo cyayo. Amadose yawe nimba warize ndayasengeye uyatware ku bantu Imana yahezagije kugira ngo bahezagire abandi mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye Imana iragucira inzira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.